ya o famu e ma no bebre no antie se bosume e ba beso anko nyan kra na ka bosume no kra ansumpo because of pains a hudo bi a wo mo e famu nti ni sen hunti ninyana ne sen o expected menses no a e ma e ba so e ba nkete nkete ni mutum pains a hudo bi so o sa famu e pa cho wo sa ha no amansa nka o hima feminine shawate na entimi e mo a o ensiesie o kama

0: simu tuku esi ashe eni enumunka shuse amani kel charcoal toothpaste insu niye yeti center fo
1: midi ya maji kel charcoal toothpaste atubu miyusu nano pia na jua mikodano ema misi ye fita confidence level kwa suo etibinama na misi 32 nini negusu
0: enkane nwa niya mabini mdibi